Alright, kasi na niyong ngayon tukuna lemi ta kitu ya gorara ni betu tap jumatatu ne bawa targi tamanak so magarawa tap tisap kenyi tabel li boyeng aga tip tem aglo pe tu no tu nagara rang kot missing ne ka go gone jo ba garang gi ta ge ko no tu na so bit ke ba ba jagi la suina na tin kore no tu ba tin wage atinye ka mangne ta li ba ba ngui tu lo lemi ago jo ba ko tinye weekend nagara rang so bit mo lo go weekend ngung lakin ya magi tiyo toko sani wame jata jim kitu ngana lejim karibu ikaske tebe tabanda radio konge teke nguni hako iki tuji te dutia noto ne baka toro rita gala sunete ne ibu akte dutia ni kwenye nete zekiel serema kame teke esasu kabit kete stai koso ninyu kamungta inda jehova kakibu ataimu kami ngine chapke hiki lasu na gitororin laitori ande nyone sabe kwa ikin kimi nginji ni ke hingap kura ke guri na sukabiti tebi kubati jiki nami te dutia ni Agisam Jehova sukabiti tili lecha gi unwe chalwa gi kyog. Eng tuku kegia eche manyalung tang Jehova ego net kora nyoye tap inyo ibe gat nyega muktanet. Kasa eng sa shi Jehova anyone ta ingung. Eng amgine tap ke sukabit kutawa gi chenwa gi chema ke nyoru embe tu tabrani. Eng ta ingung. Kungo Jehova ninyo amui tinda ite tute keme jayna go basabe tap chi ake tukul. Kungo amui wendi sulda ya kora go unwa toko wing same ta mugul ilap chi ake tukul. Jehova ninyo kaswami nisukabiti ruta jagenge agenge. Netindoka ime tapke ni wasabe Jehova iti maguti kie Ije kimi tesiptali shaka nungu jamiko ari kimi andos Jehova ruta Jijaga tinga sarta ni uni Igo jijaga cha metapke ni waburta na bacha wakinet Kara Jehova ni nyawa iguri niko uni Asuka biti ndo iwe Jehova kiberu urej Amungisa jato ngeringen kani na bache so Kristo ni etinde niyo Amen Petu tabrani kusene ni uwa meja giro kitabu utama tayo Tiptem wasisit kwa iti naoto niba tiptem kitabu ta Matayo kero nga le kele tune kitabu ni pa Matayo ko barchin kale ko barchin ingi somaneng tamanaglo yun ko kale ko barchin ke jeso chegi yokta in kalili so ame chegi ro tiptem kitabu ta Matayo tiptem magsisit ko ito natang naba yin tiptem kamu ako uni ko jawa ng ngalal jin ko yaka ko magwala ko barchin ke jeso chegi yokta in kalili ko muaji jaya ko uni kale one tijege ko subtu guktu gol jaga ngatak agogero ami ko bata geng betu sektu gol agoi kage sune tabingon niko ngalyo nagayon jet koran betu tabrani embai she ta ketu gol negi ay ke ne gele mi jehova ne nyonet kondo weje asuga beten ko baru we jore ta ko ne te jago ti ko ne jago name ne che uni ne batai kale one tijege ko subtu guktu gol nita ngalyo ne baga miset ingeni leki net pi ko makine raisi ine TV ko bistai ine TV ko mame chakas lakini kale one tije ko subtu ko tu gol chaka ngata jugo ngale ke bache so kristo ko muajin ya chegi oktai engo masane ba kalili kale ogero ami ko bata ge be tu shaktu gol ago ka ke sune ta bingon ago ta ki nyam bai she ne ya ko mi jehova ko baten mama ga ten jehova mage leki mi te ko bata la male chegi oktai jege ko bata ko ta ki nyam be tu tabrani Ogale Jehova ami ko baten. Imbaise ta ketul naga koni Jehova ye. I ye ingeni lemi Jehova ko baten. Me top toben a message kai me tap ke a message kai wi she ta ketul la mumi Jehova agoi e ka ke sune ta bingon ko ye ki maina na tingi ta buna ta matayo tipte mak si sit ka te notog ne ba tipte notog ngalya ta be tu ta brane. Sego bit ke si gim na tet e agoi chera ke kora asego bit ke ta sa ke baise ji Jehova amma ingai wi she ta ketul gingen gele mi Jehova Kobatej, petušek to gol.

Saya cendera nasi nebak kalus kapti jenama siato non eh andawin di kokowi ti nama naibung nebatai segundo udah kita coba aliat ne korom kapi sanyong aliat ne bagaimana utkara ne bajir setinggi nyaga tu kul ni yes ne imi ti kapi sakoi ti agile ni mefika kwenye njia panda ya ne mangi no lewendi lagi ne skabit kujarin ti no inailemi Jehovah negi ibsung kota kingo aku tindo amune si sabi ngunduni aku irani 174 ashes ene ni wajenge bikyo kwa jindra bini jitake ineke na kako ingene tanipure faith ne kako ingene na duketa number one aga kiko jine that 4000 so faith weke nguni kama unaweza ingia yote ako ii 20 kekwa nira bini jota time is 20 amu magere jake na kako oroni jitane bawa yengi kure Wilson kwa kiko jake na 4000 so in big 20 kubiko yengi tunganchaka nyoro imagine so ngendeke shakilo chaka ngetungu na ngyo dakike

Aya tenda korangnya eng no kita guna tenaga kecungan kecenda nepa joy selangat tenaga le sarua saruan sarua sabit ko sarua kita ya teng kia kia tukul niki pun eng sabit ko tariti kasih ini ungu nih ko dek esekar temageng ke jaga ko kata kami cawe cike suku no terpas suku muru agora agira lega aku nih rapi nih aku nih pernah nih banyak orang cike rapi nih kali buta manangmu teng status 74 ash number 5 aga gere mite bik cike nyor cike engyu amu side naga agola bate Koma koi tawe ke ota gasu man wagai nuti jota ame jago nok kita ke kurang nyo ame jago nok namba ngapi ame jago nok namba 4 ke pati sek kebai te 5000 ne ame jebi ke buan nengguni star 274 ash namba 4 ke pati sek kebai te 5000 ame jago aji pi gata ping mut aga tukul ke pati sek kebai te 5000 ne tap ko bata pi gala ko bonus so jutungu ni star 274 ash namba 4 Kimi number 4 nguni star 274 ash number 4 85000 ko jagu ginyaga tu ninge ni duka na tana age ni ninyo ragaraga ama ita gonang na bomisho ngoi tak dega shekonom age ryo ta gonang na bomisho so ameje jitu star 274 ash number 4 nguni agon mamije na ngenge na gotage ngenge kutu yakpo na sejege ajenge bingmu na gajine age tugul Ite 5000 jaba ke bati sek chang rabin jo na ite 5000 ne age mi ang ne ite na ki to seling sa samij jage paisa seling sa samij ati jang rabin jo star 8 star 274 ash star 274 ash number 4 ka sare ni mai ga si na ga go inge na go inge na age ni inya ge tu limit ba da radio na age ni mnya ta inge sa ya na patan nai pesa star 274 ash number 4 ngoro ji tan ta ine ge angot Aya, mami taji na ako ingyan. So ingyan lang ito rabi ni Jota guna at utong mabiti tayo sa kong ito guna. Star 274 ash number 4 ngoro inye. Ayo, mami taji na ako ingyan ang kota kengke. Uy! Star 274 ash. May katara tita. Mata isaret, mata isaret, roh, meseret komite sogo niyo. Status 74 ash number 4, nyor chikei. Rabini chikei tita 85,000 kwa ito ninguni. Yes, ngo na tago ingya ninyo. Ode chita ingya nilaga ako, mila maage reji. Chita rigure Alex na kwa ingya tayo kapisa. Awagi kwa chita 5,000, so toma bigang wano. Toma bigang wano kwa unata na. Status 74 ash number, kwa sari niyo. Statu 74 ash number 4 chutungu ni mama je isere taga agami ya maundu chakarara nen statu 74 ash number 4 kila mtu ingia hapo

Pasenin yung chamwa haypun kabarasto sa ngitok pa studio kagawit ka sa tanotan ay itun kabarasto sa ngitok pa studio naypun kabarasto sa jotok pa nenda tezekil serem agasami chamwa haypun kabarasto sa jotok enginguni kiba rasto wong karagin nito ko ba may tap John kendo iwa ko ay tine ba ko ko ay tapa kimuagit eng jabor kay ko ko ay tapa jebita ik eng keringet negi bitang tarigi sokolara ay tapo sab kanyini ina dat ko ay ritap chay ko sirto labo swarap nyoro akse di nyoro ko inandate ko maningo tyo tabe chaki ko sirta rut ko eje agesta ko eje tupcho agne ko sirta obot sara ne ko sirta wilson ne ko sirta obot katarina ne ko sirta obot philip ne ko sirta rusi grace zekiel aksali kwani tamne ki ko sirta robert zekiel lija an joseph gladys yunis janet geoffrey amy raymond charles Geoffrey, Stanley, Caroline, ak Bernard. Kira kayu manik cegita rete konoren yang tadi kita menangwan. No to be tutap karona rawe tapi sab kenyini eng ceburge eng akeringet. Empesana pada batare tet ko 0714 429 687 0714 429 687 ko ichi Raymond ngeno. Saucha konore tapur tanyi komite kasit kasit amudi tariki tamanakte sabara vetapte sab kenyini enge kokwe tap ke muogit che borge imuny netala mude misinga go ba meni ki boraste wa kinga ragne ta go ba meta be john kendo yua ko ej ne ba kokwe tap ki muogit eng che borge eng kokwe tap che bitoi ge eng keringe te ne ki beteng tariki sokola ra vetapte sab kenyini Ina dat ko weri tabe chegi ko sirta la boso aram nyoro ak sedi nyoro ko ina dat ko ra ko man ngotio tabe chegi ko sirta rut ko ej ak esta ko ej tupcho ak ne ko sirta obot sara ne ko sirta wilson ne ko sirta obot katarina ne ko sirta obot philip ne ko sirta rusi grace ezekiel aksali kwani tab ne ko sirta robert ezekiel elijah an joseph gladys yunis janet Geoffrey, Amy, Raymond, Charles, Geoffrey, Stanley, Caroline, ak Bernard. Kiyo ya kayu manik, ya kita ada teko noren ni, entari kita manangwan. No to karo narawe tapte sab kenyini, en jeborge ak ringgit. En pesa na bane batare teko 0714-429-687. 0714-429-687 ko iti Raymond ngeno. Sa uti nga onore taporta nye komite kasi ta mutari kita manakte sab arawe tapte sab kenyini eng kokwe tap ki muogit cheborge imun netala mutemising ako ba menyi

Pasen niu choto kabrasto sega me tega itu jing yutok pasu di nega kwa ite isai to menoga yang nebogas koleng kago bata dega shek sosomu akti sabeng kako ek tukul jogo itu ang nyigi sindong kasar tane uni kwa suka bit kongai ka akyo ba ago gona kim na te tumutia mising konyo.

Si te nguren Irene. Irene nga wey ci gal silingishek 1000 bonus. Toma taiga ta gengai. One minute. Kena gile gitu nga boda 160,000. Boda 160,000. *274#. *274#. *274#. *274#. *274#. Boda oda de. Boda. Boda 160,000. Hang on, nigga. Toma 1 minute time. 1 minute. 1 minute. Minute it again. Toma 1 minute. 1 minute. Mo giri chi na le tiket to dadi e minute ni age ngi de gongit a umar ko bilindet ko mi uta minute ti tagenge 1 minute *274#.

rechor wenyo ne Manuel Mutai engap kulumbeen cham nge ara muta Emmanuel abay bay baba abay bay na baman hindi wana na chief tanyo no to matay ko siya kang 4 minutes to ma minute siya ang 4 minutes to ma minute siya ang 4 minutes Four minutes. Four minutes. Star 274 hash. Ticket number 6. Kangen minute siya kang

2 minutes. Kawece taikosyo kaeng o dadi. Taikosyo kaeng. Taikosyo kaeng. Two minutes.